0: tight me ye bibia nan su mi ho hwe mini aba mini abema
1: onyame
0: sa onyame besra eye sera ne ne ikunu Abraham na bobi a sha yo di so a eye deyara ebebe mu
1: onyame
0: wa kan ne ba e da ya di onyame akabi a onyame beye

Hey, when she na nyankopon nani mo nya no ariba fem we radio now aso na ite nani mo nya mwe nani mo nya mwe radio ay ay ay papa na enemy titi tunyu mi.

0: na ye kan ye kan yina na oche bebebe ni yina be chama ko na no ada na nipa insuo na se wo mo ne ma dos aro ti bidia abejafo metie fo mapa motie me woni mo bia na o ha bia to na ya kono mo what na nyame enam sa aye so de jaka se be ma o adianchia ye mo nyame subo enso to we abe mo de nyame na shana na wosha na ye ka sei ewura bi e ba fie ha na ɔde n'asɛm bɛtoo yɛanim sɛ nsuo de ne nneɛma kɔ nyame yɛ n'adom sɛ ɔni fie hɔ mpo ne aka sɛ bia nsuo no koraa sɛ benka bɛfa no ne nneɛma nyinaa biribiaa kɔ ne kakra wakora ɛda hɔ koraa no nsuo koraa de kɔ kakraa bi no a ɔde ato hɔ no mpo koraa no nsuo de kɔ na eya ya tin ne ma ne saa otibi dia otimize ya re ho na wo hwe abayo a wasi su na wo hwe se abrabode ne beku sisen na insu edene ne ma nyina ko na insu tie them na de hu kura ka no abejafo amutie me nyame anim ni mepese ebe so ebade ani se ebeti ewre asem yi ni ahwe mo a ebetumi di aboa no na yedi nsu ye chi a e are ho mo fa maso meme mamemma ewre na akwa ba eba jo te sayin
1: Pacha ya miadu.
0: Ose, eba ane sayi, eba ane sayi, chile muka krema yi.
1: Okay. Chumida asi, ni akwenya udi ya mami, ene nyumbu esu. Eye ifianda, na mikwejuma. Nti, na nsuo mu na mo sɛ nsuo start sɛ ɛtɔ nti nsuo no mitimi ɛmfa mo so ɛnkɔ fie nti na ɔsɛ metwɛn nti nsuo no stiiɛ no ana ɔsɛ mefrɛ obi ɛwɔ fie hɔ sɛ sia nsuo no akɔsi sɛn nti sɛ mefrɛ no gye sɛ nsuo no ɛyiri wɔ hɔ gye sɛ asɛe biribiaa obia ntumi nkɔ obia ntumi ɛmma
0: na ogotena hɔ no first time abo ne ewahu ani
1: bacha ani
0: ntise oniyama nyina sei
1: bisiminyama nyina
0: ntie free sabre ne de na wo hye wan na domo wo na ehfa na woti
1: ke ekosisa na ose mi kope obi nchen na metena na nyame no kwa anim sisie ye kasae kra no nso no to kra sisie ano aye se bebe amakotena kra no nso no po e ba ho biom ntino
0: bebe wasan akopechi
1: bebe amakopechi no jese nso no e to kesi age se eno so e ba ho ano no
0: na ye se akra ha no nko ana oti
1: bachani
0: onye ma nyina ko
1: na
0: Alright, we are mobile now.

0: Nyame ebeye. Why? Amen. Nyame beye.
1: Amen.
0: Inti abani se edi epa ne dawa kuma so a ho sese. Ewade de bedom. Inim se ne mana se ne de. Ebe kan se ntare de nyame ya dom a. Kakra kra obetime se nya bio, but be bia wote no. Ana bebe akotena ho no wo peche no. Ese edi epa ne dawa kuma so.
1: Sia liam dama kuma so se obi beye ma duma nanka ibia single room self contained bia nanka makwa akwashe ho e na ansa na insenu kra ebeye sa no mpo no yo bia abrabom kakra fa me ni super na dia esi me ni sa mpese meye nanka me bua bua me ho na makosia adepam na eye achede a nyankopon di achemi mensia ba menimuye intino eno na meye ne kakan kakra edididie na na dia o majum se mebo aba kakan kakra na makwa ko polish
0: aha ina we asan ba betu
1: mi account no
0: Eti for Mr. Mwanda. Mi ni mse wedi ye ure anati hebi. Se biti mwenye edain singe uru mkura di amano. Wedi ye mpe gie honse singe uru mno. Na ye 300 ose 400. Ene yedi ye omo ye pa omo ji 2 years. Ni amonde be dumo ye bia. Debi obetra no ehu hiya pa. Atari ni sa anima nema ni die. Nyamye na domwa. Unya ni bibi kakre bia. Benda butiki. No biti menye ba kumye nibi. Ede chwe chwa no kakre. Baby obeti na no. Ehu hiya. Enti. Me di nyamye di nsiremu. Sene yinyina ya jidifo na. Yeti ya sese. Omamu u nshirasono ojie no. Nijidi se nwa na jidifo ya di ye juma. Ne nyamye na msua wa di shira yenye. Mini mse, eye do trono, nina sawa hawe wibi nisu atuom, na ansusu. Nia, eradia ka, ya koma, na yede ne shasi yini. Tiye besrese, mube buwa, na adia bakua, mikanshe eradia nunya mse, mibamwe ni mse ya, mumume ni munguasi, na muye mani yefe, edi she Kristo diye nunya, ema yede, sidi ya nso she wubia. Ni ura akuo na usun suso. Enim. Ema ni yefefefe. Ni enamsa hakuwa na suso nye mwishira. 0544 24 16 85. Na niye ane ya ye ninye. Muni mseme. Nyame adome ba ne sie ya ye be hwe nso so se wenye ba bi atena na asa bi di ho adanse na se Kristo die no nyame na wa nyame fa wo so bo aye no wo so ahu sampa o 50 cedi so 100 no 200 ne 1000 na wo yi ye no se be my 2 anko anko di nso de Ewurade adome enye sa intimisre Mumwa, muni kaya mwa, ni urade nso mwa mo. Na mami indi kaya mwa so mpaye se, e urade minya unko ponwa utumi adingi na aye. Ene, wabawa ya bawa nimu, wuhuno haono, ni nyame wache ni kwain. San sewe urade na obi tumi aye. Nti wabawa nimu ne, dinade sede babe tuwe nimu. Papa ya mpaye bwone se. Enka adofu akuma. Na unyami enshe uhuenu unyamu. Na wana msaha yonso. Eshira wa mua mubiyi. Eradie bwa mpaye. Ubi bia ubiyi niteku. Ohaoni ya manie. Dabji imbi danosua. Ewade fasafo dobu yusu yifirho. Nenye nshira die. Fanshe wu Kristo diyanu nyamu. Yedawase. San se wo na obetumi aye na waye amana ye fefefe. Amen. Etiefo momo ame. Ei, ensuya simi. Hello. Hello. Number is 0544241685. Michael Boateng. Nia obeyi bia nso no. Ye beboso amoye kun se. Ensu wate. Ensu nyame beye. Ensu. Nyame nhira eye charity ama. Ama tiku. Kwama 202. Ma charity. Yamin shaw. Sa for the win, Miss Mabubu. Said that booby. Na. Me dear, a radiatum. I want me a tear for a bossy. Yamma ma tear for a bossy. Namin niminia, a ye. At the mammy name of Busia. Nim saw soon him. Hello. Yes, sir.
2: Good evening, you know.
0: Yes, sir, master.
2: Let me also know who 2 minutes you are under the government banner.
0: I will find him.
2: Oh, it's all.
0: And so, DNKU will never be an edge man or one. But to the Ning Nature, no. Me fa no ba ni na no be kasa why

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, dear. Matt, dear Frosie.
1: Auntie Aggie,
0: I'm in Sharp. Tininami, a king in a say. Sinema, Lentari, and Niamma, and poor Nanka, all queens be woman canisa. Send a bag of Ningina. A banner, I have na sebiu. Mekani se ya nasebe mi mu emae ni mtia wo. Nemo unu ye she se niema bibiri munu. Ema hun hiya. Kasi mi ema hun hiya wo. Ema hun hiya. Sanse uwa ba na wawo ni pa bibiri. Ena edubra. Ewa se ye she ni ebuwa. Omo amoni abre se wo ye adwuma no kodru fie na ensu asene niema no san kra wo opene kra se ne ameye kra no me san toa so polish no aya dwen pa obu wo ha kesi ye no yo bai na kone na mbachire bachire sa nanso oso won fa sa kwa nso ya minshira mu moya de Joseph amanko anyankopon shira ti mame fansi ha na afi ebrepemu eh mi di si ane efre re na me fansi na afi ye nto aso hello
1: ya nabua national friendly shift
0: guy Martin of Roden
1: Sosina
0: eh Martin why ya minshira mu Eh. Na me adoma, ni ebetumi dis kakakra aba na ye na yedbe ye.